Abikusa bienyu na nanda muhandanga ya meti ya mehorohoro yae. Bana matale ra ho, ho ngendoka wuma kutse ngendoka bere vire mobe bere saatu meno bene baka mwa chie wuma chika herera wa. Echo cha mabe toke kana chitia alingi chengene uwe ticha na ho aba patroba wumaba wumabere nga ne menas ukubaka lani ya wali mwemirungu mwijine ria kunde mabiri jimia ye vetatare nene vetua kande sema alima nebiyoshi nero abaliko na benda ambeba keba na mugalo baka samarera echita kecho. Nong, iba kabu ambo, kumbe omuruni asaba ererema, erianga natroka ererema. Ambo iribu ti, nenene mbangu erele roko chitakachi inombo, la presence de maher de zaset resid lelie. Ni ambo, akana ikecheka, ngomundo wabere jira evektar. Wanabe kuna nuka hakira yusina shi mbenangu mambi nibiri, na hukana yare mbaremba omu kama wawo, uwa butaa hanonga hawe kaho mundu. Nyambu ngata bala ya hanoho mundu. Ngata kaha hanoha maheru. Nyambu wa mesu ngo mundu. Ini anganaha murerwa. Ereta mutu nga oku wewe. Yoko chitaka chirebe. Chikaka nganango oku. Uvunyo ni hawa wabere hamba. Oyato lere ini arera aho. Omachika chumane chende akabia nga berebia. Oko chitakecho. Kunduwa mundu na utiare nga 5 hektare. Onemu kola. Ebibo kusebire murene mehako murinichi. Sini langiriru ambu. Omuka makenda gana taa, suwa ngatabali ya no, homunu. Niambu, wamabi unaute ama hero kwa chitakachirebe, chikewe nango ko unatorele, erebu karela oko chitakecho. Kanji, yoba kane berikiromu mihindano ya beha anda, nga ya kangiriri ya bando, wareba chungula kobo nge kwa hendo yuma heuma, nandi mubwa neti, atuka ngo kweno yitwire, ngo kweno yitwire, kumbe obrechare tinaposha rela ama hero. Niambu, oko mundu kabiso obwenge obutekerere kuti omundo wanakola nuko nalingikana okwebya ho eno situ to ikoko chikachere cimetière publique ngabi bukaya banu ngo kwe cimetière publique si obligation e cimetière publique rinwa kera bari bakatra mu abasa kuti abalabi kutse abakola nabe nebya noko muluwo mwame mukulu musaburi akabutwe no oko kwanene kwenene abave abalabi nabasa Bubakata bawa omo simetiri publiki ngira mbuchita tumba, kambemba, kutse masengire watu wa lubero, kutse ambu makao, goma, kutse masiani, ebeni, kutse hayibo. Ebe mbaseke bini wenyue yo, onunashiri nari chimbaseke publiki. Yambu, uwe mwanunari ya butra wa umumuyi mufashi, ili mwamba makutu wala omo chimbaseke publiki. Kumbi wa yiburi. Na mwabe andalari wata atuorganize. Wanamabi une mulume. Unaute miaka karante. Umabe raba na ngukunje nangu tia batanu. Bo. Kumbe nakasa na. Ine nebwa netaa. Na ye. Ama hera watu. Ameshe chiriha kuhi. Kutse na mwabe rakagal. Inangana sunga. 3 hektare ya ye. Kutse 2 hektare ya ye. Oko nye kiriwa mbunevi. Aba nganasha netu wana nukoma hera wapo sokulu. Ima nilwa netu wa lukweremari ya yerio. Ina ya tungirabana. Kundi ama hera wakatsunga. Ayesenda katsunga kandi yumutsunji owashibwe shikire nyambo ahali yesenda yawo kutsali yesenda ya mwala wenyu chikagana ngoko aho ni ho wenyu na chikare kina bwanete rona nda bwanete omugulu eno wayira ho wawo tumebe ngi twatu le butembo eno iwo mebu tukaula yo wawo ngana lokwe samil nyambo le mulume abutembo nero soti akare moko banga kutra ko konda mena bikweyi a Sichuen, mulo mundu abute mune luka tumiko mobange, luka tumiko ku radio, luka tumiko ku meru, luka tumika haye, omulo bakaya takurero mundu mu birangiti mwe kitatumba, ni bintu sibiri sonendeke. E aspeyo, fabri ya tukabere rwayo bali chetu, bana betu. Tukakolesha franga, no kanje nzitu ibulot, ngeshe na lomo mubere bakeshe ni hira, no ngene tre ridicule, omundu owanautra ngesha franga shabute mbweno, nari eba yakute kitatumba. Kwa bandibu wambo, wabariba kene tuwa lakambe mba chitakendia haye. Yuka yabalabi abakola nabe na basa. Nyambu, tahi, ni munya lubumbashi, abiyaka tumikirabu tembo. Na roma abeho labe wabo, wamabu leshe fiyeshe rashendo mubere. Muya mutake halia, bakesha basi hotuwabika mwelewe nyuhaho. Na wasungo mundo na utiano ya mahotel, mabuildingi, nabende, ambalu muye muha tiraye. Omo chitatumba mweri. Nerubi ebi blangite ba bando batra ba wayo abe bola. Walushe maku homo esenda na wabatasha kutra kaho. Onere se rebia. Niambo, tuwame noto kwa franga heke. Tulebe tukalika noto. Na maloma mwere, bangana netre kafashi fulani. Jitwe tunewa tuwe nuwa mabesu ngatane. Na katre parcele tu, bangana yakobe kaho. Na undine keshe kwe yaho.
kunde omudaka yomomete.

très ngoma, quatre parcelles, donc il y a même 25 sur 25, ou là, sont presque hectare, là, il y a 25, non, 25, demi-hectare, toi, hein. Mas mwana ya bandu bale na boka butuna bane mwisharundi na bana ba na tukata sha tsungira fashi fulani kutfa bra bra tse eri multiplier mahero se problem rekafatana na entere e kareka amahero inabia multiplier okomwiso ambo echikare kumune watanga nale rahano ambo la competence ou le pouvoir de construire le musaka dans les champs ngendi shago meria echinyo chocho chende chiro akukwa manam okachitaka chahe ko mugana na himba chaganda chewe sinabiri wakandi ko musaka musaka ne chaganda nonge mndambo wa mabi wo butachitaka chino nangana lera kucho kumbe wabe wangana ha mulero kutse wa me una uto obutucho biruti nga himba no chaganda bas erwa ho ha mabi ho ngesha kandi ko mwatsyo yo ko chindi chiro nga bana okachitaka chahe ko mundu angana himba e chaganda kunde suwa nga himba choko chabeno kutse wabanga na kutebe trako ya mbukumba nabia ebindubo mabe uma ikuwe nango kwa hanuna nga himba ho kunde chaganda chikeke nango kwa ya mbu abandubo moche handa chayi ya mbumusase wayi kumbe banga natoka erlukira hano kunde no wangalu hukira ho chikeke nango kwa ini wakwewe echinyo chonge shakura chonde kendeke kuna wako na mbua basi ya nabia ganda vya tubeneyo nabia muna muliru ere chake chaganda choko chitakecho omwati onge isha tukirako omachiro eche kasa washinja okomupe orilie kambale rukwata maniru haki na amani nokataka niraya ebendebe no nilika kure chilumbiro sha Pierre Robinson admin jewa kumulira manu mabuye awe haki na amani itoboshi tukakola mwanda mahano akalo kutata shikofu o lukingiro mwasenyere sikuli paluku melke.

0: Wa yo musienene, e musienene yo. Kutia omoluto mwayo. Omobunyuka, omodiosese yoshi, tusate ndekendeke. Eria gesa nibutseme. Alakini eria gesa, eria hera basi. Basi abandi bakata sina ndimuli basi munabwire basi abekande kalakala ring.
1: Sasa.
0: Lakini Mungu ni mwema, Mungu anatuwezesha, tunashikamana wakati kunakuwa programe fulani.
1: Ndiyo.
0: Na unashikamana kwa mwisho tu tutapata matunda mazuri.
1: Acha tupokee kwanza huyu. Halo.
0: Ndiyo.
2: Halo, wakae mamwanya. Sasa.
0: Tusate.
2: Ariasa, nebuteme.
0: Ndiyo. Basi.
2: Ariya namasema watari zye kuhimba.
1: Wasinja baba.
2: Omwanje disiele wa omwaka lunga munabura kao lamu mersiane no mulo mewewe nama utiwa muanyi.
1: Ambo.
2: Seguwa, munga erabu telefone ya ye. Kwese ba kitu ba kene ngabe bandu ba bya bati.
0: Okay.
2: Na mabulayo na maheri no kumwisho na beso bambo telefone yako ile ke
1: patikana.
2: Na mutoria to lai amu ani abata.
0: Ole ni Mungu anayefanya maajabu.
2: Ala honorable bo sina baba na mwisho.
0: Asante.
2: Salamu endere mwisho simbiro.
1: Nikukwama.
2: Na millionaire. Na misi.
1: Obusiwane mukwama kabisa.
2: Vrema sina ngabura kabondo.
0: Asante.
1: Na mama nyumbani pana. Ana mukwama. Abiro se.
2: Salama.
1: Abiro se.
2: Nana kumbe tena.